0: wako yagale bisanzuru limiro byokabi ogenda mas nokubira nti otunulira byonne biyinza okujanga tebiri mukowe yomulai nyeyo noiba birungi bitya twesingana nga tubisura muguruka tubireka kati ni wesingana nga program eziwo manga zino wakati nti ziita zilabikira mu kifananye ekyo kuba nti nkawu olw'okuba zigenda kugamba okubaako by'otereeza okubaako by'okola oyinza obutabyagala biwulira omulungi ali yagenda mu maaso n'otuwuliriza naye gwe omu mu bangi agenze mu maaso n'ogamba nti kanneeweyo ebigambo bino mbiwulire newankubadde biyinza okuba nga tebigenda kuŋŋamba bisanyusa oli wanjawulo era gwe ali ku kituufu njagala kuwa amawulire agasanyusa obanga obulamu obutambuza bw'otyo ng'okola okusalawo ng'okukola mu mbeera eyo mu bulamu bw'obuwangaazi bwo bwonna bw'owangaala ojja kubeera muwanguzi okukola obukozi choice okusalawo n'ogamba nti bwakubale tebigenda kubeera nti bisanyusa matu gange to si music museneekerevu si bwekonga n'ogamba kanteekeyo omwoyo gwange kanteekeyo amaaso gange kanteekeyo amatu gange bisobole okubeera nti mbigoberera kabonero akalaga nti oli mweteefuteefu okubeera omuwanguzi kuba omuwanguzi yeerekereza ebyo bye mulowooza nti byalironzeewo bonna bayinza olondawo gamba tulonzeewo kugenda kuwuliriza luyimba bweru tikyangu nnyo kubanga abangi kibajja okukola nti eno yiiti eriko era ojja singana buli omu ng'asobola okukola ki asobola okubeera nti agiyimba naye bagamba omulimu oguyingiza ssente oguliko abasobola okukola tuba batono tuyiza n'obutagumanya kubanga siiti ewaffe ndi kyenyakuzi ekirimu ssente ali obaddeko awo n'obuuza muno nga wowoza omuyinza okwogera ku yiiti eriko n'obuuza omuntu naye mulimu ki ogutambula ennaku zino nga muwayamu maali kyetambula nga muli bavukeyo ku kyalo mubuuza maali kyetambula era omanya asobola okubuuza ekyo endaba y'ebintu ye eba yanjawulo n'obona oluba bugenze maaso n'okumwolekako bulaga nti ayinza okuba omuwanguzi nebaba ayinza okuba talina kyalina mu kaseera ako naye singaafuna sense eyo esobola okubeera nti asobola okubeera mu bantu baalimu n'abuuza ekibuuzo maali kikati ezitambula kya busuubuzi kikati ekiriko ng'osobola okukimanya haji olwo business ndi ne Haji Yusuf olwo business edda back in days teyali simanya yali tebuuminga naye ennaku zino ndaba ekola nnyo nga mwana watu tulina okukirowoozaako nale baddala nga tekisoboka bizinensi ya beddings
1: eyobeddings
0: edda omuntu yaguranga essuuka ye negikwata wano abali ku youtube mundaba negikwata mwetaano nga tazzeemu kulowooza ku kugula ssuuka
1: nayironi yejinja bagitanga jinja
0: kati asomusemu n'agula omufaliso nga jiina wano n'agattako ne wano emirundi ebiri
1: emirundi ebiri mitwalo kumi
0: emyaka gyeŋŋamba
1: emyaka etaano emyaka kumi
0: agenda omala ngaamala emyaka etaano nga tazzeemu kulowooza ku kugula ssuuka wakiri agitungisa egenda ku kyalaani nga bwegiwiziza kati ate ye matress omufaliso gwo nga gimala
1: kuweragikutuka
0: ate nga wegukutuka agusendako eno mu bato
1: neguwungulayo guba mupya ku olwo
0: nekiwa bizinensi eyo obuzibu ngaeyinza okuba tejja kukola ki yali nzibu yakkula naye olwo kampuni nsujja jjo gatula okukolanga nabo wano emukozi kampuni ezikola emifaliso eya rosifo bayina n'abalala bannaabwe tujja kwogerako abatula okulangako olabwano bayina engeri bagenze mu maaso n'okusembereza bannayuganda ebirowoozo by'okugula emifaliso netugenda ku baana abasuubuzi bano bemutwale china abaana basuubudde ebintu bya beddings naye emyaka ekumi emabega ebizinensi ali tekola etekola nga bwekola kati era nga terimu bantu bangi naye kati olaba abantu bagiyingidde bagirimu n'atagimanyi n'agiyingira alina gwalabiddeko so oyinza okugamba nti bazuukusiza bizinensi eyo
1: munnange kiyinza okuba si bwe kiri beddings zaalimu naye social media ezisembeza okumpi naffe social media nti katubalaba nnyo kati ogateko ne market shifts edda abayindi

0: nendeita naye ngenze okufuna kusimwa awo abadandeita atere okunvugako agudde mubabbi ate naye abadde alireti muko nganze ate akadde ketuyitawo kennyini nga anjije wange andeita ketuyitawo kennyini ate kati yabadde ayitawo nga ajja kunkima wagwiridde mubabbi olabye Allah kakati oyo ye Mukama Katonda tumunoonye nnyo tumunoonye kale nzikirize ngendeko mu kaseera ate kano
1: inno yentanda ery'omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguramu entanda ku makya
2: salatu wassalaamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin tutendereza allahu subhanahu wataala namatenda majjuvu agatali mukendeevu bonna tumusaba nga tumwegeera sookusaasaana emirembe ku mukwano gwaffe omulungi mpaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama tusaba allah nga tumwegeerira asimi basahaba mikwano gyo mpaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama naffe tumusaba allah nga tumwegeerira nti atuwangaze mu nsi muno nga tukyalimbaddwe nabazaana be abakkiriza allahuma amin mukwano gwaffe omulungi atuwuliriza ku 107.9 FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo nate allahu subhanahu wataala olw'obuyinza bwe n'enteekateeka y'ennungi azze munaatusisinkanya ku mukutu guno mu kaseera kaffe kano akaatuweebwa n'emikwano gyaffe abalungi abateesiteesi era bannannyini mukutu guno amannya nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe allah gwasobosezze mu kadde kano nate okuddamu okubajjukiza ku ebyo byoteekeddwa okwejjukanya nabyo omulungi atuwuliriza tutambulira mu kitabo kyaffe ekyamukadde waffe olw'ekitabo ekiyitibwa nti adabun islamiya ekyamukadde waffe adoktor Abdul Hamid bun Abdurrahman Sahibani era ekitabo kino tuzze tutambula nga tulaba empisa ekitabo kino kirimu mpisa za busiraamu omusiraamu ateekeddwa kweyisa atya ataaliwo twatandikira ku mpisa mpisa z'okusaba empisa nnamba emu gye twatandika nayo twazzaako empisa ez'okusoma Qur'an emisa y'okusoma Qur'an empisa eyokusatu yali enneeyisa y'abafumbo ababiri leero tuli ku mpisa yakuna eyitibwa nti adabu al aklu washurub empisa z'okulya n'okunywa twalaba ekitundu ekyasooka era twatambulira ddala mpaka ku kanyumero oba namba 5 mu kanyumiro akaaliwo mu bunyumiro bwali mu mpisa z'okulya n'okunywa era nga wetwakoma okulabagana omulundi oguwedde twagamba nti omuntu ono yenna agenda okulya emmere alina okutuula nga mwetoowaze entuula omuntu alina okulya atuula mu ntuula ki twagiraba mukkirize olw'akadde kano akatini ketulina tugende mu maaso n'akakunizo oba n'akanyumero ak'omukaaga mu mpisa ez'okulya mumpisa z'okulya an yarda bilmawjudi min ataami wa an la yuibahu fa in ajabahu akala wa in lam yujibhu taraka lihadithi abi hurairata radiallahu anhu qala ma aaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taaman qattu in ishtahahu akala wa in karihahu taraka hadithi esanga mu kitabo kya abu dawuda mumpisa oba mukanyumira ak'omukaaga mumpisa z'okulya ngamba nti osiime ekyo kyofunye mu kyokulya oba mu kyokunywa siima n'ekyo kyofunye mu kyokulya oba mu kyokunywa oyinza okuba nga gubadde oyagala kulya muceere naam oba kulya nnyama naye allah nga yakusiimira olunaku olwo olina kulya kawunga mukene lumonde n'ebirala siima n'ekyo allah kyakuwadde kuba kyakutegekedde nga kyamanye obulungi nti kyekirimu emikisa gye oba kyekirimu obulungi era tuvumirira mmere tonyooma mmere tojereka mmere mwebange kusanyusezo kujiria jirie mwebange tukusanyuseza jireke Abi Hurairah ya gamba njombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyanyoma tiyakakanya tiyanafuya mmere yonna kemirenga yalifanana tiyobifanana etya mbako ya jagala nge mmere ya jirianga bayaringa tajagala nga ajireka nao mpulizo mrunji emere jotari tujivuma tujijerega tujinyoma tujogera kubi bitali birunji kuwa gulalero jerega akalonti kabi nenga ate waliwo olinga akaluwe katabera kummere oba kumukono nga akalonti kaliko ugu mkono guwa gumusazi gulalero jerega chikache mmere chonano labanti muntu ategera ali ati mmere yu nga ate oli gulaba nga ye gulabanga emmere itajja mu bwongo oba etasaanidde kuliibwa nga ke kamerike kwafiira nabekito emmere gyotale tojogera ku birala byonna gireke nga bweri kuliku kikumi musanvu katonyeze mwenda pal FM nga tujjukanya ku mpisa ez'okulya tuli basimu era tuli basanyufu era tuddamu nga tusima nga twebaza bannannyini mukutu guno abaatuteerawo akadde kano okuba nti twejjukanya tenga tetuwela bide mkwano gwange kutuwela na ye mstudio wano kuwela ntituwa tu sako akasira kanovaka nyumero kano tudeka nyumero akomu saamvu mumpisa zokulia no kunywa aya kula maa gairi hii mindaifin wa ahli au walad au khadimu lekhabar agamba anti aya kula mubango ulia emmere eno lyako n'abantu abalala na tolya wekka lyako n'abagenyi oba abantu mu makaago oba omwana oba omukozi obujulizi tubujjawa waya amawulire agava mu kitabo kya budawuda ne tirmidhi tumaka yagamba nti ijtamiu ala taamikum nti mukuŋŋaanirenga ku mmere yammwe mubanga mulya muliireko wamu katonda agenda bateramu omukisa tuulirize omulungi ekyokulya ekyolyanga oli omu kituufu okkuta era ofunamu naye kiyinza okuba nga tekiriimu mikisa tekyenkanankana na kyakulya kyolya nga muli babiri muli basatu tekyenkanankana kyakulya kyolya ng'olyako n'omugenyi oba n'abantu baab'omunju oyo oba n'omwana wo oba abaana bo oba abakozi ampuliriza omulungi abakozi b'ewaka bangi nga tubaleka tubasuula bbali ye mmere gy'alina okulya emmanyiddwa gy'obeera nti baagimuwandiikako nti gy'alina okulya obanga oguze akanyama n'omukozi lyako naye ate kyewunyisa nti abakozi abo bafumba emmere gye tuli naye ate oluvannyuma lw'okuba nti agifumbye nejja bulungi n'omwerabira era ye omusuubira nti akanaaba kasigaddeku kanaalya ate nga naawe weemanyi ng'okulekako emmere tekitera kuba kyangu kata anaalya ddi kanyama ako atuwulize omulungi bwe tuba tulya kirungi tulireko wamu nazzi kuno nga baba bajjula emmere twatuulanga wamu twatuulanga ku lujjuliro maama nga ajjula emmere n'ateekawo olujjuliro kwe tuliira ffenna abaana ne taata n'aliira wali oba ne bakulu banne olwaleero endya yaffe buli omu aliira mu kasowaanike buli omu aliira ku wabaatudde ekyanky obukodde ennaku zino buyitiridde muntu agenda mu wooteeri ye yamanyira emmere bwagigula ateekamu fooko n'atamula n'agenda tulyako katini emmere endala n'ogimala gitula akasasiro niwe oba omanyire okulya ne banno akasowaanike oguzaako omanya nti kaliibaako abantu abiri abantu basatu nabwe kityo bwe tuba tulya tulyeko ne bannaffe abagenyi baganda baffe mikwano gyaffe abaana baffe n'abakozi tuli mu mpisa z'okulya akanyumero namba bbiri jjukira twagamba nti mu kulya muno mu mpisa z'okulya mulimu obunyumero bungi akanyumero akasooka adabu makabula al akiri kwetubadde oba tugiyite nti a empisa nga tetunnatandika kulya makabula al akiri era zonna zetubadde tutambulirako obunyumero obwo omusanvu bonna tubadde tutambulira ku ki ku mpisa nga tetunnatandika kulya era obunyumero obwo bwonna oba bye tubadde tulaba okuva ku nnamba esooka mpaka musanvu jjukira esooka twalaba nti choino kulia china kuanga chirunji. Namba bido ino kuleta niya no marini dango gendo kulia. Gononya mukusimisa Allah na kutia Allah. Echoku satu chari inti. Okuna bengaluza fengate tunnalia. Echokuna chari inti. Okubanti emele ya fetu jiteka kusikuru kukuru juliro. Oba tuchite inti sufra. Oba kakapeti. Oba akakeka. Oba akawempe. Namba tano tuagama tu ino kutula bulungi. Ngoje mmele, ngoje mweto wazi. Nina mamukaka tulabi nti. Kwa ino kusima na chukatunda chaku wade. Mkulia. Nina mamusambu nti ya kwenye wano. Ezo nazo na mpisa angate. Tunatande kakulia. Kati tudo kupati. Tube chitundwe choku. Chutugamba nti. Adabu lakli athina uhu. Mpisa zo kulia. Nga tutaandika. Ya ni nga tulimukulia. Zile ziwa denga tunatandika. Kati wanunga tutaandika ukulia. Tuina kwa isa tutia. Akaso kira dada. Mukanyune la kwa ukubiti. Nga tutaandika ukulia. Ayabda ahu bismillah. Oino kutaandike mire na ukulia ngo yugere siga monti. Bismillahirrahmanirrahim. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ya gamba. Nti idha akala ahadukum. Bwawangu mukum mwari mire nga gaya utaandika ukulia mire. Atandike nga asume chika monti bismillah. Bwawanga yera bidokusuma bismillah. Najukira nga alimukulia mire nga yera bidokusuma bismillah. Achogere nga bismillahi kuntandikwa ni kunkomedero yogere nga bismillahi awala wa akhira gwa yera bidokusuma bismillah na inga wera bidokusuma bismillah ugendo kulia mire solo kwera bida kwa kwera bida chabu umbwa na yaba singo kwera bida bebe abata chema nyiza nga yaya tanika butani sigo msiramu kwa mpulituza ugendo kulia mire obo kunywa tewera bida kukusuma anti bismillahi tuasuma nga hadithi nga tuchari batu mahadithi so kina kwa nsamilaha so merinya liya Allah ngu ugendo ukulia mire wakul biyaminika ulesenu mkono ngu ugwadio wakul mima yalika uli ni mire kulia ukumpi masogo bunaba suma baby class top middle P1 P2 ni hadith tuwajusuma ila tuchajusuma ila tuchajusuma sa katotandiko ukulia mire nga tusuma bismillah kwa wali rota suma bismillah shaitani yesuka kuchokulia cho nota chifuna mumpeira namba 2 mumpisa zo kulia mmere katutandisa okulia agamta ayyakhtimahu bihamdillah ta'ala ero bobo maliriza okulia mmere malirizanga ne chigamo nti alhamdulillah rabbil alamin ngawebaza Allah subhanahu wa ta'ala kusubiza zo okulia mmere neta kula kila neta kutuga namba anji nyuba tandika okulia mmere ageno kumaliza okulia mmere nga teyetegeera n'abamu nga tasobodde na kujimaliriza n'abandi nga ne mmere gyalidde yennyini nnyini emufuukidde mulakidde abamu babakwa bikonde abamu babatwala mu malwaliro neggwe muddu gwe Allah gwasobosezza okulya n'otandika n'olya essuwali n'ogiteeka wali ne bakungana n'eyokubiri kale konnaku olidde n'okamaliriza bulungi lwaki tomwebaza lwaki to Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti omuntu yenna wabali mmere agambe nti obanga malizo okulya mmere agambe nti nebaza Allah wango ya subusizo okulya mmere eno obusobozi tebadde bwange ne wadde busobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala so wango malizo okulya mmere kama nti alhamdulillah rabbil alamin echo kusatu mumpisa zo okulya mmere nga tutandisa okulya mmere ayakula bi thalathati asabi min yadihi alyumna wa an yusaghira al-luqma wa yujida al-madh wa ya'kula mimma yalihi la min wasat al-qas'a agama anti wawori mmele kwa mpulizo mulunja aliku chikumu musamu katonyezi mwenda wawori mmele lisa engalo satu chitegeze wanu tuwate tufu nanyezi wabanga tetuka kati wako kulisa zinufoko wawumo wajiko lisa engalo satu zeziri wengali satu chichigalo china chisajja nuludilo chigale chisajja nuludwa wakati zengalezu sato ngukwata katole buoti ndoza geze samona be dilo chigale chuchine chisajja nuludilo lugalo lusajja nuludwa wakati ezengalo sato zikumala bulungi nyokulia nenga ziri kumkono kwa ugwadio chitegeza wabulia tulisengalo sato kumkono kwa ugwadio tetulisa chibatu chona ngabo kwata mmiri nolio kano njiga nolio njiga nolio njiga nolio kwa ntoli naam jirachi engalo satu zobori secho kule chona haga matuwa ayusa gira lukuma na chitole chino chifule chisamu samu nga chitini toku wata chitole chinene voti chifato chocho nano chikwasa noku wata chitole cho engalo zine satu zenka nankana urunji na kamu wako wano umogoge nukute kamu mmele yu mriyosu sengare ze satu chochitigiza ntugenda kwasa manyongo olia mriyosa manyongo olia banji wogendo kuna kwa zenawe kenyini nyini kumbiri gono mumu wako ala ya guseti nga guine chikuma wangukoma na wechitu budi ile chitole chonga chisamu samu chitole nga chitinitini chija mungale ze satu chikusosa wendo kulio urunji era bobo olia emere jirie ojigaye bulunji mpulizo mulunji gaya bulunji emere jori ya chitole chota damu kamo chigaya bulunji uchoko chimere wa ayi wa ya ukula mima ya lihi elali ya eche chukuli masogo siso se chini wakati msowani na eche chukuli masogo elali sowani tojifula ngensi ntinsi yeto lololi ukule te chitole wabe chifichikude masogo neda eche njini chiri masogo echono no chiri mimi kisoku singa ate chiri masogo oli wana njini kuteka teka mmele yo Allah subhanahu wa ta'ala ya teka teka nge chukutunu demu cha chisigo kubechiro nji mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maadifi sam Bukhari na muslim yegama ntu ya gulamu nsamillah mvubu kabugui mwana mgusma bismillah ngoria wakul biyaminika elari iso mkono ugo wadio wakul mima yalika liya echukuli masoge masogo yetuka na ukutuga mbela mhadithi mutafakun alayhi nti albarakatu tanzil wasatu ta'am fakulu min hafatayhi wala takulu min wasatihi naam nti ya minkisa jisinga kuwa mweche chokulia echo echikutude masogo echikutunude tulia mbele nga tujiza dalanga tusinzila kweche chituli masoga fe na ya tatu ganyu kuwa tamusawande wakati ngoria uliwe kawali newanu ya mpisa ya kulia nga tutansu kulia mpisa ya yokuna ya yokuna nga tutansu kulia mbele ayyala aka asabiahu kabla masihia bil mindili au ghasliha bil mai tuino kombe ngaluza fe chino kanchidemu watuliza wale nyo kusikumu msamu katonyi zimu enda pal fm weo nari mbele engaluzi zikombe bulunji nyo ngatona nazi simula kwa nakatambala oboku zina hapa oboku na abe ngalozo tune zuko mbabulu unji zo ezo ezigenze kemele kuwa bujulizi ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama hadithi ya samu chabu Dawud ane tilmivi haga manti ila akala ahadu kumutu aman wabango mkumu alide chokulia chona fala ya msahu asabiahu hata yalakuha tateke duwa kubanti engaloze zinakorachi azisimulako wabula asokri kuzikombange engalezo oba wabere umarazi mkombele engalezo yes wanzo gamazali de hati umarazi kumbati umarala chisubo kabulonji nyo kwa babali ya mundia eyerimwe mikisa fende jituli ya mumu nangi wala wange engaloze nchafu ilo tukano gama soko lindeko nabi mungale engalo nchafu chitegeza chovu kulia chichafu tichisoboka engalo zikuba chiche chisifudo kube nchafu nga ate chole chibadde chitufu olide kachere olide kaunga olide bijanjalo bijanjalo bo olide nyama kati nyama jo olide wange badde nungi nge badde halali di engalo zibe nanti nchafu nga ate watanzana kunaba watanzana zongo naba mungalo na wachito tukombe engalo za fe nga tetunazisimulako oba tetunazisa kukatambala oba okuzinaba mu echo no chikulu nyo nga empisa zo kulia nga tani so kulia namba tano idha saka kamini hushai wabe ila wacho na chone chikulu dengo olia naam agamati azala anu hul adha o ino kuchidja kwa etaka edhi oba eche chichafu oba eche chiriko bodamu nori chichi wa chikulu so unanga mpulizo mwononji wadoli ya pani wadoli ya kamere wadoli ya chona nechigo wansitu chirika tulikela shaitanu mkisa guna beirangu uchijawo obeirangu uchiria mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi ili mchabu cha muslim ya gama anti buwa beirangu uchwa chigude kumu kumwe gwando ya nechigwa fali ya khudha chijewo waliumitu anha al-adha chijewo kechi chikose chichiriko وليأكلها دمو تجري ولا يدعها للشيطان تجري كان الستانة أمبريزو منوج وبانغو أوليم ميري نيكسمات تكانيغوا تجري كاو تجيزا جيجيو جسيمو لكتاكا ودمو تجري ولويسو نغانت ميري ويقود داو تيوالو تيتكسنتي يغوي وكجاكو شيطان إلا تجري كاو ناكسيرا كانو لغا بطاك جاو وجسيمو لكو جري Ngaka sabali wa kwetu wa genda kukenti msajja ngata inampisa. Nga inamadu. Wabati tumuongiri. Bwechi wale uoza jilida kukwa ata choro uoza ulenso nganti gwe. Wabela kupal FM na ulize msimu buwejiti. Chiba chitikiza tori ila balala. Tori kawukulu abalala. Gwoyango manyinti mutuwala wa nchulia kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Abafi Allah ya gare chigudde bochironda uu. Ofune mpira nti ye. Kati wacho chirekila abantu abalala. Wacho chirekila shaitan. Tujua mwaganya. Nika tusembia yu. Biithnillahi ta'ala. Muzimu mpisa zo ukulia. Ngaruta andiso ukulia. Agamba anti. Alla ya mfuha. Naam. Fitaami lhari. Emmele yu webangu uliange mmele yucha. Tujufuwa kubo. Osangu umuntu unge mmele yucha. Etoko wa kamonde. Nenga tanaka ya soka na kafuwa. Na kafuwa liukaka. Aliukari mwaka uza nida. Wa alla yutama hatta yabroda. Era tuto ya mmele ukujako. Nga at least ekakanyemu. Wegaba matoke. Oso uloga jiraboti nobe gangoza wanebali. Nobe gangoza wanebali. Wakaba kaonga mwotu. Ewe kaba kachere solo kaisa mwomu kono wotu. Noteka mnoze nebali. Mnoze bali. Nekataniko kuola wala. Nuri ukutaniko kulia. Na ite tukiliza kufuwa mmele. Kagabela mazo uji. Osango mtu nga chikupucho uji. Atinya watu wachifuwa. Machinya watu wachifuwa. Neda. Yusimu kwa ni habu silamu. Naam. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ya tugana nga hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu agamantu mbaka sallallahu alayhi wa sallam ya gano umuntu kufuwa mchokulia tituchifuwa naam era togeza nobena anto chuoza mkuchuoleza muka kukukukwe sangu chufuwa mchwilenga chula uwezo nga antichine chukufuamu chinzo kuwe chichama ato chiteka mmele na mabaina abana wefulanga walezo umani mmele no kwata etoke oba akawunga njo no eye ne nkola sintu vera banansi ya islamu era mbi nyo naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya tugana ayet nafasa fil ina'i au yanfakh fihi nabiyya tugana okusiza muchombo okusiza muchikoponga tunyo ba musowani no kufuwa kumere nga tujiria oba echo kunywa nga tuchinywa chikakana chiteka obori wakuza lete chikopo woze nechikupo weso wanyo waka wakuli ujwe mungu wabango ya kada kuwele za mwana umteke mkaso wanyo wa mchikupo chiole burunji oleoko mnyuese wabateka kuso wanyo nene wabenenge mele no jigazi ya voti eduki wale burunji umuwaka akawoze soto kakwata nukafuwa kuna ukamu mwano no kwa kula wangu ukula voti binji nyebi chamu mwano nagenda kwa wamululu agenda kwela wamadu agenda kwela mukodo bulichimu chona chona kubanga wakaweleza kunaka kikina dewe kati wakaweleza kakala eore wakawe nawe wote wubira so mpisa zokulia mkizo wakade kafe akatu minu kwa mjo fabarunji tukume kusonge yo yo mkaga mpisa zetu itamunga tutani zokulia habatu uliza barunji tuwatumidemona imu nangati dachiki zato wewa Nungano mwagasea natunula kumwalaba ngeenda kutumira. Bimansu msatampa abudde nyonyo. Abeera o wali ngazeti nga byumabi. Nika stanta andika ntitu uunzika ngeenda kutumira. Nga nete giriza. Era nkukakasa. Sigeenda kutumira mtu chinomu. Nenga wanabu nabu tulize wa fukuchikumu sama katunyezi mwenda. Batumide nsawa ala wa shita wa nkumire. Era tuwogulunji. Andema tusinka ni unundi ugudako. Nga tuchari wala subhanaka Allahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 10 emo ezo kumacha entanda kumacha
3: ngekulete dua aba Mandela Millers aba kolete ngano ya Supreme Flour
1: ngabuluwa mne
4: Finance Trust Bank tosubwa mkisa guo kuangula nechili extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukomu kubana mkisa aba ni wangu lida ili saba we wangu lida trolley dash eweleza dare mituwala atano ama simu kasereza nebila la vinji yangua tosubwa chili extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12 12 25 mpaka nga 3 gwokuna 12 mukaga amateka no bukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank rungamizi babake kule ya Uganda centers za customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dya kubuka de 10
5: Adhan kuchukumusha mukatunzi mwenda Pan FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali gomune
6: ekifo chikule meddeko chikusiwa chira akira techikutuka obusabubi nawo alina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
7: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM
8: Allahu akbar Allah

0: Tajja kulyanga katogo buli kaseera kale wabalidde akatogo emanyira kabinyeebwa kaki kabinyeebwa kabijanjalo geza kakakawo
1: aliko katogo
0: kakakawo ojja kumbuulira
2: akalowoozo mu programu eno
3: ekiro kibeera kiwanvu bwe bwazibidde niwe bukeeredde nga bingi ebibaddewo manya ebivudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wano mu programu ettuli omukeeze.
1: Yes, butereevu mu programu ettuli omukeeze
0: mbu yali ku ddoozi ya mpisa omusawo n'amugamba agombe ku mwenge
1: bamugamba okunywa nnyo yabitwala pasono n'adda mu bintu ebirala
0: yakombako naye kyali kyekirina kubeera kityo naye mbu bamugamba nti eddagala simanyi ddagala libeera tugende
1: bukeredde akakiiko kakusasa aka paalamenti akulembera Honald Bamuwada Nkunyingi olunaku olw'eggulo kasobodde okuba nga katuukako ku kizimba okuli National Drug Authority. Mu kutuukayo bagenze okukakana nga okusinziira ku alipoota eyafulumizibwa ng'abakozi abamu tebalabikako.
0: Obadde abakazi bangi nnyo naye nga saawa ziri ssatu nga ddakika ziizo
1: nga tebalabikako. Era abakulu baasabye abasangiddwawo okugezaako okunnyonnyola
0: Honald Bamuwada Nkunyingi n'akakiiko ke nga bakula
1: infact kazi kagoberega n'abazize bakabeeramu bwetunuulira Honald Bamuwada naddala mu paalamenti ey'ekkumi n'emu bwetunuulira Honald Bamuwada yakalimu yavaawo ne waddawo Honald Medard Lubega Sseggona akali amagu yali amyukibwa Honald Ssewanyana kati n'akazzeemu gye kasimbulira n'akazzeemu alina okuba nga ayongezaako bwongeza muliro
0: infactlwaki
1: kali nnyo na bize wadde era waliyo obulala obugenda maaso speaker wa paalamenti Honald Bamuwada yavaayo n'ategeeza nti ensimbi ezisinga bagenda kati anti omutima ndesi ejja kuwombadde enda kuteekawo
0: ly'omugenzi
1: yavaayo n'ategeeza nti ensimbi ezisinga zigende nnyo mu bukiiko bwa paalamenti okulaba nga ensonga ezisinga zikolebwako. So akakiiko kakusasa ennaku zino okuva sabbiiti we yatandika bali mu kutalaga bali mu kusisinkana bitongole eby'enjawulo okubaako ensonga ze bannyonnyola.
0: Okay, no gye bwakeeredde nawe osobola otubula gye bwakeeredde wammweyo nange nekubula gye bwakeeredde omulamuzi David Matovu owa kkooti enkulu mu Kampala yasindisa abavunaanibwa babiri ku Kalabba ku musango gw'okutta omukulu w'ekika ky'endiga era bano kwaliko Lujja Bosa Tabula ndoza mujjukira bulungi ate era kuliko ne Noah Bosa. Kino no kyaddiridde okukkiriza omusango baagukkiriza ne bagamba nti tukkiriza omusango era abalala basatu abaava abadde bavunaanibwa bo ne bagwegaana naye okusinziira ku nti bano bakkiriza omusango munnamateeka w'abawawaabirwa Richard Kambugu ye teyakkiriziganyiza na kyakubateeka Kalabba kyamuwabi wa gavumenti okusaba omulamuzi okubasaasira oba n'agamba nti lwaki temubasaasidde kuno mbagala obateeka Kalabba kubanga bakkiriza omusango era ne basaba ekisonyiwo tebononye budde bwa
1: kkooti
0: ate nga babadde beetowaze lwaki ogwa Kalabba temugubajjako oyoolesa waabwe katonda wange kaseke
1: abagundi abo nabo basaasira
0: gyebakeredde nga bagenda beeyongerawo bungi kubatawoole ekigrupu nga kyali kinene nyo mwena ne muta omuntu omu
1: nati baadde bakolera mu gaali ez'enjawulo okusinziira baadde bakirambika mugyebukeredde nga abasuubuzi abakosebwa amataba mwaka tegwali gwa 2025 abakosebwa amataba bavudde ne bawa gavumenti nsalesale onaku za mwezi 14 mwezi ogujja singa inaye okugumiikiriza bbanga panvu omuntu
0: yafiirwebagambadbalinakmakugumiikiriza
1: bawadde nsalesale onaku za mwezi 14 omwezi ogujja singa gavumenti bagamba ensimbi ziri wa ssaabaminisita naye yakyalemye okuba nga aziva okusinziira ku bo era bagasinga gavumenti eremererwa okubawo ensimbi munaku ezo ze bawadde bakwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe ate era mbwefu mugyebukeredde abantu ab'enjawulo bakubaganya empawa ku ndowooza y'okukyusa ekibuga David Luyimba azimukugumu kutekera tekera ebibuga agamba ekizibu ky'ekibuga sinsimbi wabula ku mateeka engeri gye gakwatibwamu agamba okutwala agasinga ekibuga kino bakijjawo bajja kutuuka bejjuse
0: batutwala ewalala
1: bayinza okusalawo ne bagireka nga commercial center
0: kati commercial center teberamu omulodi kojja wange tulinza okulabako ennyo
1: abaagala okubeera
0: ne bamukwata namuzaayo eri nakasongola
1: namusenguka mugende nakasongola
0: siva kampala oba kikyuse oba tekikyuse
1: nekiba kikyuse kikyali
0: siva kampala nzaliddwa kampala tuzikibwa kampala wali kawempe ndi mu kampala kati mbuga ngene nakasongola
1: wajikuga kibuga kitwale masaka ojja kusitukogende masaka
0: abe masaka bonga jibaliga kampala alio siva kampala siva kampala ngani
3: Echiro, chivela chwamvu.
4: Alo.
5: Ese bomwami mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broker.
4: Yenze broker wa mayumba.
5: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
4: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Ebei wajigambye.
5: Abangambye sata ero.
4: Ah, deda seveno zali nyamuko.
5: Yidwachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
5: Singa kweta kwa wabwe.
4: Wabwe tukosa global weather kote malzon.
5: Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashulile sende zonna.
4: Guli umite.
6: Global Paint, a reliable product. Oyagala okutandika faamu ye y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 0 0 9 5 6 5 Nsambu mumu nana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkuko

0: en Kenya yonna oba kyonna complication yonna gw'asobodde okufuna omukisa guno otuwuliriza nkusaba otweyambise kubanga ntuuse ku paalo obeere ng'osobola okukuba ssimu okutwebuuzaako newankubadde olwaleero ngenda kwongera nnyo kusimba makanda nga nyamba abasajja abasajja wakati w'emyaka 45 n'okwambuka waggulu basisinkanye ekizibu kya prostate enlargement oba akatungulu akawanirira akawago wansi awo wekaliraanye akawaga wabeera wano omusulo wegutuula nga badde ogenda okunkumula ampuliza omulungi bekamala okugaziwa naye ng'ate ka mugaso kusaidi y'omusajja yenna ayimiridde emmaka kuba akagattako ebirungo ebirungo ebiyinza okuyamba enkwaso zaffe okuba enka ekimala naye bekagenda kagatumulwa kuba kagenda kagaziwa ne kagenda kagaziwira ddala ayinza ofuuka kansa abantu bonna boolaba nga babataddemu akapiira akapiira kano kebasonsekamu osobole okuba nti ofuuyisa omusulo mu bulumi obw'ekitalo amazima awo kiba kigenze wala mu nkola eya prostate kansa oba ogenda kuyambibwa oba ogenda kubeera bwoti emyaka gyonna ekitandibadde kirungi ampuliza omulungi nze nga kakensa okuva ku Reagan Natural Life Massage and Herbal Center nze zentaase obulamu bwo oyinza okuba tuli ku mulembe guno naye ng'omulembe guno amazima abantu balwadde olw'okubeera nti bafaayo nnyo mangu kwerwanirira ampuliza omulungi bemba nkutwala ebuziba tuyina enkola zaffe nga tulwanirira omuntu waffe tufuka okulaba nga tukozesa system ey'okujja obukyafu obuyinza okuzibikira emisuwa muli munda eyinza okuvaako obuzibu obutuuze ku muntu alina prostate prostate kankuyitiremu ku bubonero otegere nti ya bulabe nga tonnakutuwa ku levo egenda okuteekamu akapiira kali okubotolamu ekituli okuteekamu akapiira oba ofuuse kateyamba senga ogenda ku ddaala eryo ampuliza omulungi senga owulira enkenyera zino nkusaba olwakadde akatono obeere ng'odduka zambwa ampuliza omulungi senga owulira obulumi obutasiriikiriza nkugamba senga owulira obulumi obutasiriikiriza wano wansi w'akawago wano weggambye awo dduka zambwa obeere ng'osobola okujja tukuteeke mu sikaani zaffe tulabe kagaziye tusobola okutaasa nga tonaagenda mu mbeera eri kuba ssimu eyo ginakuwadde ampuliza omulungi senga owulira omusulo ogubeera nga buli kaseera ofuka okalubirizibwa ng'osindika musindike ate era nga buvaamu n'obulumi ng'omusulo gutandise n'okubeera nga guwunya ekivundu ekiteetaagisa ampuliza omulungi nkusaba obeere ng'osobola okujja tukwataganye tukebere tulwanirire ebitundu byaffe eby'omunda nkusaba mu mbeera yonna senga era omusajja owulaba nga ofunye ekizibu nga bw'oba okunkumula omusulo olabamu ko ku musaayi nawo kabonero ka bulabe kalaga nti prostate emaze okuba nti etuukidde efunye amabwa egaziye olwo eba egenda kufuuka ey'obulabe ennyo eri obulamu bwo dduka zambwa tukukebere tukutaase ampuliriza omulungi era ndaba omulungi so ku Reagan tuli bataasa oyinza okuba otambudeon nawali yesu ogezezzaako nkikkiriza naye tukoze tutya jasenga otukwataganya amazima tusobola okutaasa ampuliriza omulungi gwe abadde yakatwegattako ndi ku prostate omuntu okuwulira omusulo buli kaseera ng'ayagala okukunkumula obwo bubonero ng'oyagala kukunkumula buli kaseera kireeta okwebuuza yi lwaki lulisi penali so nkusaba nawo duke zambwa jantulabe nga tusobola okutaasa ampuliza omulungi era ndaba ku mikutu gyaffe gyonna nkusaba nekana akabonero akasembayo senga otandika okunkumula kunkumula buli kaseera ng'oli musajja myaka 45 n'okwambuka waggulu enkola eyo etera okutulumbagana senga prostate wagikuuma ng'eri mu mbeera nnungi nga ŋŋamba emisuwa gyayo gyalandika okutalagga nga gyandibale gyayozebwa dda nga tukozesa ebimu byaffe biri oba system yaffe ya detoxification detox system twandibale twakutaasa dda n'obeera nga tofuna kabonero ako akokunkumula kunkumula so bw'olaba ng'okunkumula kunkumula jangu tutaase jangu tukebere so ayantwetaze ku nsonga eyo nga ŋŋenda ku nsonga endala eya prostate nga ngitadde wansi nja kuba njogerako nnyo ne ku stroke kankwongera ennamba za simu gwali eyo ng'oyagala kubuuza ku ndwadde yonna osanyalala ofuna obulumi mu mbeera endala zonna nkwegayiridde togayaalirira bulamu obulamu bwe bugagga ennamba ya simu eri 0758 58 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 ampulizo mnonji nga ngenda ku side zili njara lankulage ndi walone ekirwa de ekirala kyejalo gatta kifuse na kye kyobulabe prostate nga nyitadde ku bali echa stroke kuba stroke eri common mu bantu bonna kiri kya basajja kyenjogedde ke echa prostate ne stroke ekuba abaana abakyala n'abaami mu myaka gyonna naye kiva ku nzibukira ya misuwa olw'okuba nti eriga ntukwataganya nnyo ebyemisuwa that's why nayo njagadde nginokoleyo obeere ng'osobola okwetaasa amangu nga tonnakufuna bulabe buno ampuliza omulungi stroke esinga nnyo okusannyalaza n'erumbagana kibaita central nervous system system ekwagana n'entambula y'obwongo omubeera brain oba side your brain central nervous system mwemubeera obwongo singa obwongo bulumbaganyizibwa emisuwa gyabyo negibeera nga gisoboledde okulumbaganya negisikatiramu katono ofuna ekizibu ekyenjawulo ampuliza omulungi era omwo tulinamu stroke za mirundi ebiri zina nokola ezisobola okubanga zisobola okufuukira ez'obulabe naye emu ku ezo ate yo ya bulabe nnyo kubanga eyinza okukwabiza ddala emisuwa nga bona okiwulira ampuliza omulungi naawo njala mbere nga nkusooka n'enkuba obubonero nga tonnaba ku lubeera nga weegayalirira naye nga ŋŋenda okubeera nga nkuwa obubonero gwe gwe nkutteko wa stroke okugiwulira n'ogitegeera ampuliza omulungi njagala mbeere nga tutambula nga nkulaga nti kankuwa ennamba ya ssimu 0748527089 eyokubiri eri 0765632609 ezo ennamba bwozikuba weebuuze ku mbeera yonna ekwata ku bulamu obwo newankubadde kati ŋŋenda kumaliza nga nkomekereza ne kamutta oba kalumba mubiri gye bayita stroke esinza okubeera nti abantu abakulu n'abato abakyala n'abaami tebasosola ampuliza omulungi singa owulira obunafu bwonna mu kukwataganya naddala mu magulu n'emikono ng'owulira emikono tegisaswa kusitula n'amagulu tegakyasobola kubeera nti gatambula ku sipiidi yegatambulangamu amazima awo manya nti obulabe bunaatera okutuuka dduka za mbwa ojja kutuiga ntitukutaase tutaase emisuwa giri egikwatagana n'obwongo ampuliza omulungi era singo singana abazima ngato owulira kamunguluze munje nga buli kasero yagala kukuwa oba kutuula wansi oba kutuula wantu nga tolina tokyalina bwetengerevu kyebayita balance nkusaba busabyo je tukebere tulabe emisuwa egikwagala n'obwongo nga teginakulumbaganyizibwa kubeera nga gisanyalazibwa stroke giri gitya ampuliza omulungi era singa olaba nti ofuna double vision oba okulaba ekintu emirundi ebiri ng'ekintu ekimu okirabamu emirundi ebiri amazima nkulayirira tukazambwa ojje tukebere jjukira tukebeza ebyuma bikalimagezi stepu esooka ne bwoba ozze ng'oyagala nnyo eddagala ne bwoba olitumiza butumya twagala nnyo okulaba ani gwe tukwataganya embeera y'obulamu bwe that's why tukozesa nnyo enkola ey'okukebera ampuliza omulungi era singa otandika okutamwattamwa nga bwe ndi wano ng'ebigambo oluma birume ng'ebigambo osikabisike olulimi lutandisa okubeera nti lutandika okutematema ebigambo nga tebivaayo bulungi ng'ate olisibo badde kaba kabonero kangu kunala jjukira nti nkugambye ampuliza omunsole era andaba ku mikutu kuno njala nkugamba ebigambo bino nti stroke erimu emirundi ebiri stroke erimu emirundi ebiri nga maze okuwa obubonero buli ng'ogenda okugitegeera nkulage n'obubonero n'emirundi egyo ebiri obunafu n'amaanyi stroke gegayinza okuleeta obwongo kankwongere nkulagirire bw'otuuka ku nkulungo ya Kabaka ng'oyagala okumanya ebiwanvu olaba oba stroke enetera okukuba oba yakkuba dda olina chansi nnene tusobola okukolako gwe yakubwa dda stroke tusobola okujjanjaba tusobola okunaabula ebinywa ebyo tusobola okubitaggulula tusobola okutaggulula emisuwa tugirwanirira ne tujjamu ebiteetaagisa nga tukozesa enkola zaffe omuli detox awamu ne massaage ali special ku bantu ba stroke ampuliza omulungi waliwo n'eddagala eryoza munda intanale gye tukozesa nga tukozesa enkola ezo ez'enjawulo tulwaniridde nnyo aba stroke batuweera obujulizi olwaleero ampuliza omulungi njala mbere nga bwe tuuka ku nkulungo ya Kabaka nkulagirira olwo isa Stabex petrol station oba ku ngalabi wali wa Kabaka Stabex petrol station bw'ogiyisaawo katono ennyumba bbiri ey'okusatu ye yaffe bw'oba obuzeemu katono nnyo ddala ennamba za simu nze nzikuwa ennamba ya simu esooka eri 0748527089 eyokubiri eri 0765632629 ezo ennamba bw'ozikuba osobola okuba nti otuukako bulungi n'otusisinkanaffe ng'abarugani natural life massage and herbal center ampuliza omulungi mbadde nkuwa ebika bibiri ebisinga okuba common ku bantu abalumibwa stroke ensangi zino jjukira nti gambye stroke tesosola oba gwani kuba kijja nga kizungirizi esobola okujja anytime singa obeera nga obwongo obutawanyizibwa nnyo stress ofuna nnyo pressure eza buli kaseera oyinza obutawona stroke singa oba okozesa ebintu ebirimu amasavu amangi stroke eyinza okujja singa ogenda mu depression mu mbeera y'okweraliikirira stroke eyinza okutabuka nejja so singa nga begambye nti obubonero mbunokoddeyo singa otandika obusa ensinga jangu tukukebere naye mbadde gandi stroke zira emirundi ebiri wawo kyebayita ischemic stroke ischemic stroke abamu gye bayita mini stroke mu lulimi lwaffe oluna science ekuba n'ekusaasira eyinza okukubako omukono guno omukono ne gubeera nga tukyasobola kubeera nti engalo zisobola okwefunya oba okufunyala kati mu mbeera y'okubeera nti zifunyazze engalo oba okwefunyulula amazima kaba kabonero kalaga nti ŋŋenda kukomawo nkukuba esayidi yonna era singa stroke kubaka kagalo kamu nekasa nyalara oba olugalo oba saidi eno oba chichicho oba liso duka zambwa ngatona kufuna stroke na jengendo kugamba zisa buramu jangu tukwataganye neyo echali mini stroke obento notono ngatona kulema lidadala ampulizo mulungi apa mbagira demonstrate yeyo ocha ine subi eliso kukola ko kuwa tusubulo kola masaja li special ne nkola ya feo kuzibukule emisua eli special kubantu wa stroke ischemic stroke ye mini stroke e kukuba ne kusasira ko ko ne nge teteta miza ile ndala eyo kubili baita hemorrhagic stroke hemorrhagic stroke ye kuba ne kwabye emisua e jabia buwabia ne tareka musua okukwagala n'obwongo nga mulamu. So nga tonna kutuwa kweyo stage ya hemorrhagic stroke na wakafuna ischemic stroke eno mini stroke entonotono jangu tulabe obanga owulidde obubonero obuli bwe namenye jjukira natandikidde ku prostate nga nyamba abasajja nkulaga nti obubonero obukwatagana n'endwadde ngezezaako bunnyonnyola naye nga nkwataganyiza endwadde bbiri mu ddakiika zino zitwali tulinawo entonotono ampuliza omulungi mumbejja. Abantu banji bali eyo nga bwaba tawulidde nti so njogera ku ndwadde ye ayinza obutajja tetukwalaganya stroke oyo kanjalamba kakasenga nsamulizika endwadde nyingi okujjako kansa endwadde nyingi zifumbekedde mu bantu naye bwe tuba tukebedde ne tulaba nga tusobola okukwataganya ekirwadde ekyo tukyaŋŋanga ne tukutaasa naddala endwadde z'emisuwa. So kozesa nyaka kisakano oberengo osobola okutwala process yokuva awaka oba yokusituka w'oli ojje werwaneko abalwanirizi tukulindiridde. So bobanga twetaaga okutwebuuzaako ku mbeera yonna ekwagala n'obulamu kankwongera enamba za simu ane mumpejja bwaggumiza 0748 5252 7 8 8 9 9 eyokubiri 0765 3 2
1: 6 2
0: 9 9 obulamu bwe bugagga njagala obeere mulamu so teweraliikirira ampuliza omulungi newankubadde otambudde wano na wali mumbejja ndowooza simanyi oba tukomekerezenga tubalaga nti omuntu yenna yandibadde atwetaaga naye mu kukebera kambawe amagezi nti twasaza amagezi tugaa nti abantu bano okukeberwa sente zikendeere kiinoba kyo kibalemesa okay. So giba emitwalo esatu tukeberera emitwalo esatu gyokka netutangaaza nga tukozesa ebyuma bikalemagezi nga tukozesa scan zaffe zitwaleeta nti zisobola kuba nti zikwekebwa ekirwadde kyonna ampuliza omulungi mumbeja tusobola okusukka kaawo so nkusaba Katonda nga baali omulamu ojje togayalirira bulamu kubanga obulamu bwe bugagga.
1: Okay, omulidde bulungi aba Regan Natural Life and massage center genda yo bakujjanjabe bulungi nnyo osobola okubeera nga ate prostate ekulumazeeko emirembe bakugamba prostate etwalira ddala ebitundu bingi nnyo mu bulamu bwo omusajja singa oba togijjanjabye ogenda kufuna obuzibu bunene nnyo gw'omwami ate naawe omukyala oyinza okubaosanyalala tomanyi kirwadde kikusumbu agenda bakebere bategere bungi oba stroke oba pressure bakujjanjabe aba Regan Natural Life Massage Center. Kale tugenda mawulire agokya mu bujjuvu ne buli abahamida siba bulungi weraba
2: Kuba Zambuko, Zejazo Kampunya. Mwitiso wa Palo Vafrika Radio. Bili abili mumu kaga. Akuwe kodi na te. Tichari kuranga kolala. Itisira jeto. Obudibwebo. Wete kiteke. Lindirida. Fungi za tukole. Bili abili mumu kaga. Akuwe kodi. Lindirida. Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatte ku projekti za feze inja uronge yokulunda embuzi ez'olulyo. Okula amagoba buli mwaka. Projekti ya feyo kulima kasoli nga amagoba ga buli makungula. Jangu mu agribusiness school ya fei. Tukuyigirize ebyama ebigagawa z'ebiri mbulimi n'obulunzi. Tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwegatte ku lirongo jja ku ofiisi za fe. Ezisange mu Kulubaga Road. YPA Building, Opposite Access Building, Enansa na Naluvule, okumpi na Mafutaga Prompet, e Masaka, ku Kampala Road, ku Mafutaga BNJ, ate mbalala, ku High Street Palace, tukubide, ku Noti Musanvu Noti Satu, Noti Noti, Noti Noti, Asatu Munya, oba Noti Musanvu Musanvu Nya, Asatu Mwemu, Asatu Mutano, Atano Mwemu, omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
3: White Star Magic Premium ye sabuni wa buongo mpya ajute birunge byenja ulo okuva mu bidiko unayongera kubya unsabya mchala wo gula White Star Magic wa buonga okuva ku dokeri kulio kompi oba supermarket ulile chama garage 10 ngo yizunga nyonja nyo oluna corona
4: Sibyangu Diary Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitumbi Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubyenyanja E Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Kalina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zero Musam Musamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zero Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asat Mutano, Nkakamunya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
5: Isawa zigenda kuwira satu ezo kumacha time check ekuletedwa
6: ekitongole echa akida tu awalan ekikutegekela darusu ya Fathur Rahman ya buli mwezi mu bitundu byagwangi ebyenjawulo nga kumulundi guno eri ku masjidi Ibn Baz mu kibuga Kampala kuro mukaga ngina kuzo mwezi abiri mu 2 Agosti biri abiri mu mukaga okutandika kusabwa satu ezo kumacha okutuka kuswala ya magharibi masjidi Ibn Baz gwe muziki tigali kuulika ogusangibwa ku kizimbe kya Nakivubo Complex opposite ne Hamu Shopping Grounds tosubaba mashekha abarunji mugwanga ebyokulya n'okunywa byonna bijja kubaawo byonna gabitegekedwa akida tu awalan

0: nti kwe muri mbona yoku bantu mutugoberera abatugoberera ku YouTube pale FM news kwa niyo ku bantu buri kimwe mukigoberera
1: Okay, atera nga tuyongere na mauri ya marana. Eyo mwogezi wa polisi yewe duka mugwanga. Mike Nanura avude na tegeza nga basobo dato kukwata. Umuami Chigozi John Baptist. Agambi wakubira dereva. Yari avuge motoke ya kola akabe nje. Umuafira wa na mauri le awa next media. Aba biri okuli Badro Kasire ni ndia maje. Kosano kulumia Brian Semanda. Aba njigumama nyinga. Makona. Kakati okusinza kumai kananura, ategeziza nti omwami ono Chigozi, akade kona agenda kuba webatio, atenga asimbibwa mu mbuga z'amateeka okusobola te okunyonyola kubanga kitegerekese nti omu uye yali avuga emotoka eno yakola akabenje. Twagala funako kudoboozi lya Mike Kananura ngayogerako ate ku nsonga.
0: Tuvayo to jail story ya Kananura katusoka tujewo bulambo wakama afa ntuvako.
2: Africa Radio. Bili abili mu mukaga. Akubye kodi na te. Tichari kuranga kolana. Ekisera kyekyo. Obudde bwebo. Wete kiteke. Lindirira. Fungiza tukole. Bili abili mu mukaga. Akubye kodi. Lindirira.
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okuba wakumere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
4: Era amagezi g'enkuwa kwekozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Mirrors.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto muto. Ono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Omanyi kye weetaaga?
6: Ona!

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Awaliza wa fabalonji, abachukui msa mkatonyeze mwenda Pal FM, ayukulari omoto wa ulijo. Tubabuza kwenye mwena mkulikide yudaramu juma, abasobode okusala, olunaku, ororalero. Tulima program, biba debiti ya mpalament, nange omusirambogo na magembe joelia. Mukwano gwange omulungi kubuza kwenye, iranga kukulisayo mprogram zuzafezo na nga wezitam. Mbola program by debita mparlament ebeda udalu kuviru na kura mande okutu soru na kuoroktano kuminemu kukuminemu chitundu tubatukulete la insonga izi nja ulo ezi wasifude mparlament bintu binji ebigena maso na kura lido mparlament iranga sabiteno nizo kugamba anti parlament eba debize nyo nyo nyo gobu chiku butula geno intula za parlament dazo zitula inga vilichi chitambulanga bola banti parliament edina welina okutambula kati no olunakola lero nsobola kugamba nti obukiiko bwa parliament obwenja olona ddala obwekuusa ku byensimbi oba ku byembalirira onakola lero era babitaddemu engatto ne boolekera wali entebe okubanga babangulwa mu nsonga ez'enjawulo boyinza okugamba finance committee akakiiko aka natural resource aka natural economy budget committee basentebe basobodde okuyitibwa kusana bannampala b'ebibiina ebyenjawulo ko ne bannampala b'obukiiko kikobo o chinizo kugamba nti bagenze okubangulwa mubimu ebyetagisa okutunulira oja kungamba ne rachi inductions zisusse bucyanga batandika babangulwa byote bigwa munange embalirira eino kubeerawo eranga bomanyi tabaka ba parliament babangulwa ku parliament yao wenyine bonna ato oluvanyuma ne baddamu ne babangulwa kuluno luli babangulwa abakwasaganya abaduka kanya parliamenti okulikira kwa parliamenti mukulu Chris Obole by then kati nga atasobutali iwo omumanyi emisango jawere nemba najo era olwebagenda emunyonyo kolo speaker parliamenti wa saba minister bebaliyo nga bakwasaganya omulimu ogwo era tebakomawo baddamu ne basisinkana obukiiko bonna basentebe abatuula ku bukiiko obwo okubabangula bukyabe bayinza okukola emirimu gyabwe ate ebyo ebyawe demu alabye konga n'oludda olwabula government na lulatudde ne lubangula joinzo ita induction ne libangula ababaka baabwe abava ku luuyi luli olwa government kataona kora lero tulabyenga bayise obukiiko buno obwevunaanyizibwa ku byensimbi obw'enjawulo okubaako bye batunuulira bababuulire omulimu gwabwe gwe balina okukola buvunaanyizibwa ki bwe balina ng'abasentebe abatuula ku bukiiko obwo mwe bannampala b'obukiiko buno mirimu ki gye mulina okukola era nga emirimu egiyina okukolebwa bannampala akuliddemu enteekateeka eno ye nampala wa gavumenti omukyala Dr. General Thacheng abaddeyo tulabyeko n'omukulu Emmanuel Dombo abaddeyo ng'enteekateeka ezo zigendera ddala maaso era nga n'olunaku olw'enkya wezigenda okubanga zikomekerezebwa leero lwebaguddewo olunaku olw'enkya wezigenda okubanga ziggalwa era nga akakiiko akavunaanyizibwa ku byempuliziganya de tekinologi egyoyinza okuyita ICT bigendako kagenda kubanga bakatunulamu olunaku olw'enkya naddala basentebe abatuula kakiiko ako kosa ne abamyuka waabwe ko ne bannampala b'obukiiko obuso webityo webiri naye nga obukiiko bwa parliamenti b'obukyagendera ddala maaso n'okukola emirimu gyabwe ebweru wa parliamenti gy'oyinza okuyita oversight okugenda ne bagenda mbitongole okulondoola ddala oba ebyo ebyalabikira mu alipoota eyasaabalirizo ebitabo bya gavumenti byayogerako byali bituufu oba nedda akakiiko ka parliamenti akalondoola emirimu egikolebwa mu bitongole bya gavumenti akakosase kano nno olunakulwa leero kawunzise enteekateeka zaako oba ennambula zaako sabbiiti eno oluvannyuma lw'okubanga otandika n'olunaku
rali ra kusatu pako ralero bayolekera mu bitundu mu bitongole bya government ebinjawulo okwekenneenya emirimu gye bakola nga basinziira ku ebyo ebyalabikira mu alipoota eyasaabalirizi w'ebitabo bya government nga bwe nkutegeezezza akakiiko kano tulaba nti olunaku olwokusatu kabiteekamu engatto nekoolekera ate mu bitundu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kitabu ky'abakozi ekya NSSF era nga akakibiina ky'ekitongole akakiiko kano kagenda kasooka Ssentema ku ttaka erya Temangalo eriweereza ddala ettaka liwerera ddala E-263 ku nenkaayana mu manyi eziriko NSSF egamba yagula ettaka lino kyokka eyali baguza yalemerako afuuse kirala baagala olikulaakulanya alundirako amaka ge kwegali yagala kuvaako olajja kwebuuza NSSF ssente ezijjawa munnange ezo ssente zebatukaka ezo zebatujjako ez'obuwaze okututerekera zebasiga oba zebakolamu ebintu ebyo ne bajjamu ssente gwe watuukira ku myaka giri egy'owummula ssente yo eba weeri twatuuka Ssentema ku ttaka lya Temangalo nga bano balina nga batandiseeko okuzimba amayumba ag'enjawulo era nga twalaba ensonga zaali nnyingi nnyo gambe ki indeke ki chukwe msamu katoni ze muenda pal FM kulali omuntu wa bulijjo nge mukwano gwange eyaka neyongako njagala okutegeeza nti tugendera ddala maaso mu program bibadde bitya mu parliament badde nkutegeeza nga kunyonyola akakiiko gye watambulidde akakosa sekatambudde nga kawunzise leero entambula zaako n'akakiiko akavunaanyizibwa ku byenzimba aka physical infrastructure nako katambula olunaku lwaliira mande ne kalambula ebitundu ebyenjawulo kyolina okumanya nti paalamenti eri bize obukiiko obukola enkya n'eggulo bassentebe olaba nga balwana okulaba nga emirimu gitambula bulungi jukira nti ekisanja kino kyetulimu ekya paalamenti 12 egenze okuyingira weno paalamenti 12 nga waliwo emirimu emirala egitaakomekerezebwa oba egitaamalirizibwa mu paalamenti 11 naddala nga gyekuusa ku bukiiko obwa paalamenti mwalaba akakiiko akalondoola ebisuubizo by'omukulembeze w'eggwanga aka Insurance Committee kano katu kanga kaina reports lukaga zikaina okuddamu okwekenneenya ngeje emirimu tejakolebwa kumalirizibwa kuva mu kakiiko akali kadukanya emirimu ejo mu paalamenti 11 ensonga lwaki olaba ng'obukiiko obukola kiro na misana basente be balinga abali ku bunkenke bali kazito babataddeko akazito imbu kasita kibanga paalamenti emirimu tegitambudde bulungi omwaka guno negugwako emirimu negyetuuma mu kakiiko nga tokoze bulungi mulimu gwo ogenda kola omwaka gumu oveeko balonde ssentebe omulala era olaba ng'obukiiko obukola kufiira obukola butaweera naddala buno obutatuubwako bano abakulira oddwabula gavumenti mu paalamenti naye buno obulala abassentebe bakola okusinziira ku biriwo kigambibwa nti bano baweereddwa omwaka gumu singa obanga tukoze bulungi ekifo oba ogenda kivaako ate nga jjukira nti obukiiko buno obukola emyaka 2 ne buggwaako ate n'abalala ne bakwasaganya so y'ensonga lwaki olaba ng'obukiiko buno bugendera ddala maaso okwasaganya eddemo lyabo akakiiko akakusase we babadde Temangalo kweri ttaka linkugambye erya E-263 eryagulwa aba NSSF okubaako bye bakola okulaba nga ssente zaffe ze batuterekera zibaako bye zikola okuzza amagoba mukyala omwami Amos Nzeyi ne gye buli eno akyalemedde ku ttaka lino akakiiko keebuuza lwaki ne gye buli eno akyalemeddeko lino ettaka lyagulibwa mu mwaka gwa 2008 era nga mukulu Nzeyi ya libaguza ne bamusasula kuno musasula naye ono akyalemedde ku ttaka eryo tho waliwo ikaze ezimu bano ze bakoleddeko ebyenjawulo nga we bazimba amayumba genkugambyeko ag'okupangisa ag'enjawulo akakiiko okusinziira ku ssentebe wako yagambye ajja kubanga ayita mukulu Nzeyi olunaku olwa mande sabiiti ejja n'aba NSSF bakomewo bawulira ate oludda olwa mukulu Amos Nzeyi kyalwaki ne gye buli eno alemeddeko ng'ate ttaka
diya yogirako nogulira mu nyumba bamu wa obombi kumina kamu nijebuli enuracha achari medeko achari isizake enteze enyumba weli matidibo na makage ya gana ugatunda chitongole cha NSSF cha gamba katino ubanga wanocha ya gala utufunili walala wetu jinza okugula ubani tutekao investment siza fe inga kulusozi inga wanowe wali nijebuli eno tewana bao kubao chigenda mumaso soka tika tulindo na kuramandi tulabe ebya veyo byo bigamba bitya na yinga kati almost miaka 18 mbuchanga NSSF egula ku mukuru amusinze yitaka nije wuli eno omukuru oyo achalemedde ko tujja kuba tulinda tulaba ati ye biki byajjo kunnyonnyola ngasobodde okujja wanabanga ze kubaka chiko kagambye tuyinza okubanga mukuru nze yitumunenya na yinga NSSF obodi yao baino bukakulizwe watu kako bibata yugira. Akachiko kano katuseyo rinsonga binobyo na biyala vikira mwalipota ya sabalivizi webitabo ebya government bili abili mwena, bili abili mumuka, bili abili mwetano ilanga katimia kakumi na mnana nga NSSF guze itakerio. Yeyo akachiko ikava yo kagenda kuchitongole echivunanizwa kukola amategula echa Uganda Cranes ilanga ni bano okusinzira kwa lipota yalaga nti NSSF abantu bano yabawula sente okuviira ddala mu mwaka gwa 2019 nije buli eno tebasasulanga kati nga kyewuunya lwaki tebasasula kyokka ate ne bajjanga babongera babasuubiza nti akati mulindeeko ku luno kyatambudde bubi naye ate kuddako tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti ne babongera ssente naye okusinziira ku ebyo ebyaliwo bano bagamba buli kimu kiwedde essaawa yonna bagenda kubanga babasasula olunaku olwo lwennyini olwokusatu we baavaayo akakiiko we kavaayo kagenda e Lubowa ate amayumba amalala ag'omulembe agasasula sura muzidola angeza wano ogule nyumba eyo ebanga mu bukadde bina oba bitano ngojuguli deddala nayo wasangibwanga etaka almost etaka liliko ikalukaga bano bakakoze sake bitundu 10 ku buli 10 kitegeze taka lichali dene de balina nga kuno balina ko amayumba bisatu mukaga 306 oluvanyuma onakoroku najo twalabye nga kachiko kavudeyo nikolekera mu kitongole ekivunanizwa kutereka eddagala National Drug Authority eranga kino balambudde buli kimu nga bwe kigenda maaso banono nabo bajjako mu kachiko ni balaga lipota neraga ebirumira nti bano eddagala libwonoonekako kyokka nga tebalisindika malwaliro bano omukwano kulabategeeza ebali mu kachiko bagamba nti fo gwaffe eddagala gye tulitwala tulitwala eyo gye bali yeetaaga so si kukwata bantu ne tobawa eddagala ate ne lifiira eyo nga tebalikozesa ate n'ekirala ife n'entambula etuzibwalira tho emmotoka weeziri naye munkadde tezisobola kutambula tetusobola kukwata ddagala tuyitwale malwaliro ga gavumenti ag'omu byalo nga tebasoose kolaki tebasoose kutusaba tuwandiikira that's why walabye nga akakiiko olunaku olwejjo kabitaddemu engato okwolekera kalabe emirimu nga bwe gitambula eyo ebyabaddeyo.

0: buza imam. Ano agamba nti imam abaana bano abawala nga bagenda bakula naddala nga bavaayo amabeere ng'omuzadde alaba nga ebbeere ligenda kubeera ddene bamanyi ogakubako emirawo naakwata omulawo sikuli kuba nnyo alikoonako bukoonyi bwatiimira omulawo wakati ndireme kuzimba nnyo abuuza nti ekyo kya musiraamu
1: ekigambo kyokozesa nikyo kikozesa ebitonde ebiira ku kifuba ky'omukyala
0: nege owafekihi nge bafekihi batera okubyogera
1: kakati
0: kale okuba kusadiyo
1: tulina buzibu gwe gwokkiza okwogera naye nze amateekateeka nzikiriza
0: kasaka bakitegedde ekyenyokedde
1: kitegerekese bulungi
0: bamanyi okukuba kampa ti amulawo
1: nabako byayogera
0: simanyi naye nga
1: tetusoboka kukkirizibwa tesobola kukkirizibwa kubanga ebikozesebwa mu ddagala bino okubanga singa ddo oba alina kyasiigako nga mulimu oba kemika eyingira mubiri oba oba kunywa oba kwesimuula oba kweyoteza ebibiremu amalagala naye mukubeka akati bwoti kibiramu embeera z'okweraguza era tulina okyesamba
0: ndowooza abadde babikozesa abantu luli edda
1: naye kibi kyo omwana okuba
0: n'ebifuba ekyo nga wageze nnyo abasinga abaami tebaagala nnyo
1: lwaki
0: abasinga baagala nnyo ekyakantu ekitonotono ate tekikoma okubeera ekitono n'okwagalibwa abantu
1: era obiseera ebisinga ekintu kyonna ekitonotono kyekirabika bulungi newegaba maka nga wazimba ennyumba
0: era edda omuntu nzijjukira banyinaffe baafunanga enziiziiri ngaenziiziiri wagirabako
1: kawuka
0: akabeera ku luzaako nga bakalumisaako galeme kugejja
1: kati no yali kaleka ate kubanga mukitebeka mukuluma agenda kemiko gyekayiwamu
0: ndowooza
1: ate oyo kaleko mukuluma oba oliawo kalina kemiko kubanga ebyo ebiwuka ebirumaaluma ebibojjabojja kiba kigenda kiyiwamu kemiko eyinza okuba yabusagwa eyinza okuba si yabusagwa naye nka byakolanga era oba muzannyo
0: ndowooza
1: aje emyaka gyabwamu
0: era gyabanga mito gyabanga mito ngaera bateeka ku gundi butono
1: era butagejja waliwo ate abayagalanga bivemu ekifo kikule mangumangu
0: abasinga tebayagalanga era nnyo abakadde bano bamanyanga enteekerateekera y'abantu bali abaami baagala ki tobola nga babajjanga eno wansi
1: abaanabategeka agenda otuuka mu bufumbo nga muteeketeeke
0: nga muteeketeeke
1: ekati tebikyaliyo
0: baalaluka
1: babeera ku masomero
0: ogenda okumuteekateeka nga yakusinga n'okumanya sayansi waabyo balina tekinologi kati social media kyetukoze
1: master mulamba
0: era gwakugayaugandaga nti kale labonayo twavaayo
1: masita mulamba
0: so akati ekibuuzo ekyokubiri ono kyabuza agamba nti kaburiya eno bwenjisaalira awaka farada nenjisaalira ku muzikiti kyekisingamu empeera
1: eyo asulu ya sunna eyo kyekikolo eswala ezo esunna zidde mumaka gaffe oba mumawoofiisi ne ku mirimu ne mukatale ne mudduuka alyo fe abaami eza farada zigende ku muzikiti okugjako eziswala eza sunna nga za ku muzikiti nga tahiyatul masjidi eyo ya ku muzikiti naye eswala yonna nga ya sunna eziriwa teri ku muzikiti gyekoma okuba nga teri ku muzikiti gyekoma okuzitowa ennyo kasi teba ya sunna ku mwami ate eya farada ezituwa muzikiti ey'omwami eyasunnedde waka era nabbi sallam yaliwo abasahaba bajjumbira nnyo emizikiti ngaoli amala n'omwaka tasaliddeko mu nyumba ye ekyanyuma kyaffe kubanga ffe ate eswala ezisinga tuzisalya mumayumba gaffe

kantwala wanti ndigwa norecho munzikirize ila neyongire maso ngande nchani adako wano adako wano subhanallah sudiki kumisi za kuiruwa wade zeni adija na ufu nkumitano netugenda waru kakana mwoge deda kakati abo ni vivako zechi walo Zainabu ngabuli jo mtuwalo jeviri na wajile seda haba nivasigala ana mubatano noliati nambogo mkumizo bili nawe wazweleza za tuuse fatuma namia ono aliyomu mbakele radala ya kede mkumizo satu nawe tuwa zifunye norecho Siraja Ahmad abu Kenya mtuwalo jevi nawe jaze nisha wanosigala anamubana zeni maishala kabahanda mtuwalo kwa nawe tuwa gufunye kusawo za denga munana nilafo nitumuvi nga mpula webatyo eyo bwetwa tambudde abo eyo yesimu gye bayita ani eyo bagiyita MTN abo beba MTN abatuuse mu bungi bwebatyo tweyanziza nnyo tweyanzige nga bwe mbagambye Amina Nansuka yabafundikidde nemitwalo gyo ebiri kati nga tusali ddiiro tugende ku Airtel eno nayo yeetisse bingi ddala era bwe mbasiba mazeeyo obudde ne bunkwata kubandabaku abantu bayitirivu abayise essimu eyaki eya Airtel ng'ekigenderwa kyabwe kukakasiza ddala nti nno tugenda mu maaso limbo yo ne tugimala kakati munzikirize nabo mbave kumu nga alya akatogo kubanga nga bwe mbagambye nabo bangi ddala abamu batuuse lunaku lwa jjo buswata Huseini 13 zaze olunaku lwa jjo nga teziri ku mulimu omulala nga ziri ku ekyo omuntu omulala yazze olunaku lwa jjo subhana maligiri kudusu salam nga yayise eno Magureti sinzo 10 nawe twazifunye olunaku lwa jjo kwemala abo munzikirize tutambule speedy tugende omulala yesala Kagwa Ssemwanga yaweereza 300 muli kati lw'abanaga abasigalana mu basatu kati bwetuva kwabo oyo abo nababadde bajjo kangende kubaleero nga bwe bagambye abaleero bayitibwa obungi nyina kubadduka emisinde sijja bulijjo Sumaya Kigundu yasoose kusawa 7 waliwo yamusoose Sumaya Kigundu Saka Kajimu yakusoose 15 actually nayo wajjo n'abaleero asoose eno yoyo Sumaya Kigundu kusawa 7 37 za nozesaa 7 ez'ekiro weyaweereza essente ze esinga 12 Faluku Muwonge 5 netuzifuna netumuvinga Zainabu Nanfuka 2 netuzifuna nawe abo nebasigala 42 oyo naye yakedde weyaweereza essente ze sawa za kumacha ddala

0: hadith. Allah agenda kulonda yo mubanji. Ahakusomesa okuvunula endoto. Era kye yagamba kadhalika makanna li Yusuf. Twatebenkeza Yusuf munsi walino allimahu min ta'wili al-ahadith, tumusomese okuvunula endoto. Kati yirimu eyo yo kuvunula endoto yirimu Allah ajiwa omudduwe n'ajimusomesa, era si ya buli omuntu agenda ajibukira bukizi, bal eriko amateeka. Imam Malik ensongolaki yabuziwa nti ayu'abbiru ru'a kulla ahadin kullu ahadin, awaffe buli omu asobola okuvunula ebirooto. Imam Malik kwe kubagamba nti abinubuwati yulabu, abange mulowooza nti abantu balina kuzanyira buzanyizi ku birooto, manya ku bwannabbi kwatwakirabye nti okuvunula ebirooto juz'un, kitundu ku bitundu 46 ebyobwannabbi. Awo nno sheikh weyamazeewo ng'asinziira e Makka, Sheikh Saleh al-Humaid, Sheikh Saleh ibn Humaid, n'agenda ku nsonga y'okwawulamu ebirooto. Yagambye waru'a ala 3 anwa'in, ebirooto birimu emiteeko 3. Arru'ya saliha, ebirooto ebirungi ebituufu. Wahiya min Allahi ta'ala, ebyo nno biva eri Allah subhanahu wa ta'ala, era kye kitundu ku bitundu ebiri 46 ebyobwannabbi. Bino nno biba bya mazima, era mawulire gassanyu eri abakkiriza bwati mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yatugamba naga nti idha ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah. Bulabye ekirooto kyoyagala, olabye ofunye sente, olabye okutte Qur'ani, olabye osobodde okusaddaaka n'ozimba omuzikiti, n'ogandala osenga azimbye omuzikiti, ekyo nno Allah aba akikuleetedde. Bw'oba okiroose ku lwa munno ndi munnange, olaba naloose ng'oli Makka hijja eno ey'omwaka ogujja, wallahi zinnalabye ngera okuteeka kaadi kaliko 2027, nenakulabye ng'oli Makka eyo nga wenna otudde mu musenyu awo oyambadde hiramu. Ebirooto ng'ebyo bya ssanyu, nakuloose ng'ogaggawadde, okimanyi naloose nga tuvudde mu muzigo. Allah aba akireese ng'amawulire ag'essanyu eri omuddu we. Kati Nabi sallallahu alayhi wa sallam atugamba falyahmadillaha alayha, webaze Allah ku lw'ekirooto ekyo, era tokinyumizaako okujjako y'ogomanyi nti akwagala era nawe gw'oyagala. Kati ebirooto ebirungi birooto ebiisanyusa omukkiriza, era seeka naye nga tunagenda eyo. Ekirooto oba omuteeko ogwokubiri bye birooto omuntu just nga webadde emboozi, oloota byabadde ku mulimu mwabadde muyina meetingi, noloota enkya muyina meetingi, obadde oteekateeka minutes, obadde oteekateeka by'osuubira ku presentation mu meeting, noloota ng'oyimiridde mu maaso g'abantu oli mu presentinga mu maaso ga directors ba company, bw'obadde oluusi toyimirirangako mu maaso gaabwe. Oloose bakupromoti nze ekyo nakyo kirungi, naye kati waliwo oluusi oloose enkyofunye client azeya okutawanyiza muba kyonna, oba mutudde ku mmeeza mukoze emirimu negigoba negitaggwa. Kati bye birooto ng'enkya omuntu osobola okukifuna okyoge, waliwo abayizi bye baloota, naloota ng'enkya atudde mu kibuuzo, naye ng'era enkya bagenda mu bibuuzo, naye naloota oluusi naloota ne n'ebibuuzo bigenda okubeera. Omulala naloota olugendo kati eyemboozi y'omutima bali gye baga nti adghaathu ahlam. Kati waliwo ne ru'a endooto eziva eri sheitan, tugenda siraba naye kati nga tunatuukayo. Sheikh yasoose nayogera ku ndooto ez'amazima, n'agamba nti omukkiriza awulira essanyu era n'asanyuka nnyo, lakini la taghurruhu, ebirooto ebyo tebirina kumujja ku mulamwa. Fahiya ba'ithu khayrin wa tama'nina, birooto birina kukuleetera birungi, wa tama'nina, n'obutebenkevu bwe ziba nga bijjidde mu mbeera ey'amazima era nga biri wamu ne shariya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuloota ng'ofuuse malayika n'olowooza nti ekyoto ky'ofunye ky'amaanyi, kati eba shaitaani yekuzannyirako. Tuloota ng'ofuuse nabbi n'olowooza nti by'oloose bya busiraamu, nedda shetani ebe kuzanyirako kubanga byolose nawo kakasa bulingi tebisoboka kati chikuru arru'a saliha oba arru'ya saliha ebirote ebirungi yustanasu biha wayustabsharu biha omuntu awulira essanyu nabyo n'abeera ng'abeera n'obutebenkevu wala yastanidu ilaiha naye toyina byesibako n'ogamba nze naloose nga omukyala nga mpasizza kati newe sigenda kunoonya mukyala oba newe soogereza omukyala wange bagenda mundeetera wano naloose bandeetedde omukyala wange wano wenyini wensula manyi abawulu beeyagaliza tusaba allah abeere nga buli omu aliyo ng'ayagala okufumbirwa oba okuwasa allah amuteremu obwangamu omuntu asinga obulungi naye kati waliyo oyo n'alota nga sente azeebaseeko bwebase nagaha kasita ndoose sente nga neebase nazo zijja kujja kanzirewo neebake buli muntu gwokinyumiza kagana gwe oba olikula ddi kati olowooza sente zisobola okujja nga weebase genda ozinoonye onfuna bulungi so omuntu talina kubeera nga yeesigamira ku kirooto neyeesulirayo gwa naggamba era sheikh ibn abdulbar bwe yali ayogera ku kirooto ku birooto yagamba nti arru'ya sadiqa attasdiqu biha haqa ebirooto ebituufu okubikakasa kyamazima kikulu nnyo wafiiha min badii hikmati llahi wa lutfihi mayazidu lmuminu imaana mulimu ekigendera kya allah ekyamaanyi amagezi ag'ekika ekyawaggulu ne ekigendererwa ekireetera omuddu okuba nti yeeyongera imaani ye kubanga ekyo nno aga nti kubanga allahu jalla jalaluhu yakyogerako nga laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bilhaq nabbi sallallahu alayhi wasallam yaloota ekirooto ng'agenda muka ng'ayingira emakka mu mirembe allah n'agamba nti ekituufu ekirooto kino kyali kyamazima era allah agenda kituukiriza latadkhuluna almasjid alharama inshaa llahu aminin mugenda kuyingira makka nga muyina emirembe kati naye tekyamulobera kutandika kwetegeka kuteekawo mbeera era yakkakkana ayingidde makka nga enkofiire ey'olutalo helmet kweri ku mutwe waala rasihi almidfar so nga ate yandibadde agijjako olw'okuba yamanya nti insha allahu aminin la olutalo lusigala luki lutalo kati okuloota kwo kw'oba ofunye tekukujja ku mulamwa sheeka agenda maaso n'atugaa nti faruya sadiqa min almubasharaati albaqiyat ebirooto ebyamazima byeimu ku bintu ebisanyusa ebigenda okusigalawo oli agasanyu gatuleetera kugamba okumanya nti allah ayina enteekateeka enjawulo gyoyina waliwo n'ebirala nga birooto byamazima naye nga bikugamba beera mwegendereza gundi ayinza okutuusaako bulabe beera mwegendereza kino kijja kutuukawo kati omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atulaga nti tewali kyasigalawo mu bwannabbi illa almubasharat okujjako amawulire ag'essanyu qaalu wama almubasharat ne bamubuuza biki ebituleetera amawulire ag'essanyu n'agamba qaala arru'ya saliha ze ndooto entuufu ennungi hadithi eri mu bukhari era ng'eva ku abi hurayira radiallahu anhu kati sheikhe owemakka ng'agenda mu maaso yalaze nti omuntu ateekeddwa okubanga akakasa ekirooto kino naye woba oyagala ebirooto byobibeere byamazima fuba okulaba nti naawe obeera wamazima mu biga amazima ojja kufuna olulimi olw'amazima ojja kubeera omuntu atambulirwako amazima omusiraamu bw'alaba ekirooto ekimusanyusizza abeere nga yeebaza allah abeere ng'awulira essanyu era amanye nti ebirungi bigenda kujja asobola okwogera okukibuulirako abantu abamwagaliza ebirungi naabo abantu abalina okumanya okw'obusiraamu n'ababuulirirako kubanga omuntu alina okumanya kw'obusiraamu at least asobola okugamba nti yeebeeramu yongeramu amaanyi ebirungi bigenda kujja oba n'akubuulira ekintu ekiri particular ekyawule ekyo kiyinza okubamu obulungi gy'oli omuteeko ogwokubiri ogwokusatu seeka gwe yayogeddeko era ne nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yatugamba kyekirooto ekiva eri sheitan nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti ekirooto ekyo ekyennaku kiva eri sheitan tokibulirako muntu kubanga ogenda kwongera ate okusanyusa sheitaani ekuzanyiddeko kati ate n'ogenda n'obulyako abantu kibongera essanyu batandika okulaba twayinza n'okiwulirako omuntu nga bulijjo awadde akwagaliza bibi kati tokyogera kireke kisigaze sababusabye Allah kireme kugamba sababusabye Allah hugumye kuba tikigenda kukosa. Bwatyo Sheikh yamaliriza mbufunze tujumujuke bino tubyogera mbufunze ya dorusi tugenda netwongeramu okwongera okunyonyola n'agamba nti ensonga y'okuvunula ebirooto esobola okubeera nga khataun oba yahtamilu lkhata wasaab gasobola okubeera amazima oba agatali mazima nga nsobi omuntu asobola okukola ensobi mu kuvunula ekirooto oba okwogera amazima kati omuntu tolina ku aljazimu tolina kunyweza kusiba n'ogamba nti aa kyeyogedde kyekyo kyekyoseka nze yaŋŋamba aa nedda manya nti kisobola okubeera era abubakari bwe yavunula ekirooto ng'ate ani yandisinza abubakari nabbi n'amugamba nti asabta badan wa akhtata badan ekirooto kyovunudde olina byeyogedde ebyamazima olina nebyeyogedde ebiri mu nsobi so omuntu alina ebirooto byavunula bw'aba Allah akwadde ekyengeri ekyo fuba okulaba nti obeera w'amazima fuba okulaba nti obeera mwesimbu fuba okulaba nga obeera ne empisa ennungi ng'olina ne history wo nga mulungi weekuumire ku birungi beera nga oli muntu mulungi era toyogera ebyo byotalinaako kumanya toyogera byogamba nti just kamugaye bugambi mwejjeko khutuba ye makka mubufunze bwetyo bwe yagenze mukkirize ate tuwumulemukko tukomewo ne khutuba ye madina insha allahu taala nga tulaba ebya Sheikh Khalid bin Suleiman al Muhanna olunaku olwaleero kujjukiza nze ennaku z'omwezi zibadde oba ziri lumu omwezi kale zibadde lumu omwezi ogwokusatu omwaka 2048 ate kusaidia fene endala nezibeera ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunana omwaka 2026 abeidi ndabwe namwenna abali eyo baganda baffe saidizewo ng'osaze kiyira abatuwuliriza mbawulire eyo mujemuli bangi Sheikh Salim ebwayisawo yaŋŋambye awo waliwo baganda bange bakuwuliriza ejjinja eyo bannange mwebale nnyo mwebale nnyo omulimu gw'okuba nti muwuliriza Pearl FM ekkola ly'omuntu wabulijjo mukkirize tuwumulemukko ate tukomewo insha allahu taala ne khutuba ye madina
1: okyawuliriza ku tuba z'emakka ne madina nga bwe zisomeddwa ku jumuya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano Sheikh Ntale Bashir.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكوليكيو مكو ملامو وكو كتوبة دمو غتوما ليزا خطوبة يافي إيه مكا جاقا لو كجو كيزا تيه چلوتو سيد دين بولا بي تيه تيجيزا تتو زيمبي لكو ما تيه غاب السلامو ها إيرو منتايزا توقع مانتي نالو سنگ انشاء رمضاني nafene tukeranga tusibye nedda please tumugamba katuinde tulaba omwezi oba tumaleko ennaku zaffe zetuyina okumalako mukkirize posi ne kano kakulu togamba nga nti waloose nga ati tewaloose oba olimbye oba olimbisiza katondawo kubanga yatuloosa kati oba olina ekintu kyewaloose kugamba nti nakuloose ngaofunye sente wallahi oba tewabiloose sirika kale mukkirize tugendeko e madina insha allahu taala ng'omusomesa waayo yabadde Khalid bin Suleiman al Muhanna ono nno yazze n'ensonga y'ensonyi n'atulaga nti zezimu ku mpisa omuntu z'asaana okuba nga yeesibako obuntu bulamu bwonna bujulidde mu nsonyi yategeezeza nti ensonyi bwe yabadde azitunyonnyola yagambye nti kitendo kiri mu muntu kireetera omuntu okuba nga akola ebyo ebimufuula omuntu omulungi era ebimuwunda n'okuleka ebyo byonna byonna ebiyinza omufuula omubi nebimunyika oba nebimuteekako obumogo ensonyi khuluqun rasikhun fi nafsi lmumin mpisa nywevu mu mutima gw'omuntu womukkiriza yambaithu bihi ila adai huquqi rabbihi wa riayati amrihi Izezimu letero kubanga atwala obuvunaanyizibwa bwayina eri Katonda we n'abuteeka mu nkola. N'okulondoola amateeka ga Allah n'okumwebaza n'okugamba olw'ebyengera Allah byaze amuwa. Wabanga Allah akuwadde sente mu mbeera y'okumwebaza n'okwatibwa ensonyi n'ogayiyi omuntu ono ansabyeyo olukumi. Naye nze Allah ampadde emitwalo, ampadde essente. Bwe muwa olukumi luno nkosebwa nnyo nti nedda. Kandumuwe, tomanye yagenda kugula mukyagula ate nze neme kubanga nange sikoseddwa. Bwatyo yagenze maaso Sheikh Khalid bin Salman al-Muhanna ng'asinziira ku kitu ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'alaga nti ensonyi zituleetera okuba nti omuntu yeegendereza obutasobya, yeegendereza obutafallinga short, obutabeera wansi wa ekyo ekimusuubirwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya nti Allah amulaba, sirrahu wa najwahu, ebyekwesifu n'ebyeyolefu ne wabanga ali wamu ne banne. Kati omuntu obanga oyina ensonyi obanga oba okuŋŋaanyiza ebirungi kumpi bingi nnyo era oba okuŋŋaanyiza ebirungi by'otagenda kusanga wamu okujjako mu mpisa y'ensonyi. Seeka yagambye yagenze maaso n'agamba nti la kamala limusilimin الذي للمسلم الذي أسكنه الله هذه الأرض إلا بالحياة. تأمنتش على كبير مجف ومسلم. إن الله يكوت كمن مونسي أو كجيا كونغو ينسوني. كوبانغو مكيزا. ومسلم أو سوبيرو أمو كوبانتي. أو تامبزة دنيو. نو تامبزة نو بون تبلا موبيا. نعابي تامبليا أمو. أبو كيزا. إنزي كيزا. نو بون تبلا مو. بينا كوتامبليا وامو. Awunno ja kubeera mu dua Allah omulungi nga abantu kugamba nga oyawukana ku bisolo ng'oli muntu kubanga ebisolo byo tebirina mpisa, tebirina nsonyi. Naye gwe omuntu ekikufuula omuntu, ekimu ku bikufuula omuntu z'ensonyi n'ogasobola kutambula bute. Ati ye nti ate tambula bute kati ate gwe omuntu oyinza kutambula bute, gwe oyina kutambula buntu. Oyina kwambala omuntu bwatyo bw'atambula, toli nte toli mbuzi. Kati Allah yatuwa natugana yatuwa amagezi wa nafsin wama sawaha alayira omwoyo gw'omwana Adamu n'oyo yagutonda. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, n'akuwa amagezi agategeera ekirungi ku kibi. Kati omuntu akimanye nti ensonyi bubumba bwaffe ng'abaana Adamu butulimu, oyina okubeera nga obwegendereza busobole okubeera nga bukuyamba. Omukkiriza aba n'ensonyi buli wamu era aba yeewala okukola ekyo kiki kyonna ekinyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu atalina nsonyi taba na buntu bulamu. Sheikh Khalid al-Muhanna kyatugamba aga mukkiriza asonyiwala okukozesa ebyengera bya Allah mu binyiiza Allah. Omukkiriza Allah waba ayina ekyengera kye yakuwa kitono oba kinene, weewala okikozesamu ebyo ebimunyiiza kubanga asobola okikujjako ate n'atakuddisa kifaanana. Ekikulimba nti essimu gye nnyina asobola okugizza, wallahi yagaanye dda, ojja ginoonyegaane obanga z'ofuna zonna tezifaanana eri gye walina, ogambye wallahi essimu yange eyo simanyi oba ndigizzaawo, emmotoka yange eyo oba nange emmotoka eri yali etambula. Naye nga wali ogikolyamu Allah by'atasiima by'atayagala. Kati kimanye nti Allah yakikuwa naye yakwazikako bwazisi. Kyovola banga olw'okuba ensonyi nnungi mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasanga omusajja nga agamba naye tolina kuba na nsonyi nnyo naawe walawo olusi byoyina okukolanga namuga nonono leka munno. Ensonyi zamubukkiriza, ensonyi tezireeta okujjako ebirungi, ensonyi bulungi bwereere. Buli bw'omanya nti Allah akulaba gwe ng'omukkiriza kikuyamba okubeera nga omwegendereza. Era kyovola nga yabuuza nti alam ya'lam bi anna Allah yara, omuntu akola byakola ebitasaana ye takimanyi nti Allah alaba. Kati olw'okimanya nti Allah yaraaka ate ogenda erimu ihsan okukola obulungi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak, bw'oba tomulaba tusaba mulaba naye ye akulaba. Kati awo nno ogenda kuba ne responsibility ng'omuntu, ogenda kuba n'obuvunaanyizibwa obeere nga omanya nti ensonyi kintu kikulu. Sheikh yaudemo ensonyi nagamba nti ensonyi waliwo omuntu nga yazalibwa n'ensonyi nga ye muntu wa ensonyi. Nga bw'olaba abamu bazalibwa nga basirise abalala nga ba bigambo bingi. naye kati wesanga nti ekyo Allah aba akiwadde omuntu nga ye wa ensonyi. Nga teyetaaga kufuba nnyo nga yaayina ensonyi ze za buntu. Ne wabeerawo n'ensonyi nga zakwefubako nga yokugamba ife abamu twazaalibwa twogera. Nze ntale nemanyi nti siri musirise nnyo. Naye weefubako ng'omwana Adamu n'oga wange kankole ki? Kanfube okulaba nti ebigambo mbisala tebindeetera ebizibu. Kamwa kabi kasaani nawe ojja mujjukira mu mbeera. Tayib, omuntu n'obeera nga omanya nti ensonyi bwe zinaabukala mu nze labisa aljismu ziinatahu omubiri gufuna ekyokwewunda no ne gubikkibwa obwere bw'omuntu eyandibadde agwa mu bitasaana n'abeera ng'afuna security. Lwaki? Lwa nsonyi. Kati ensonyi ziva mu kigambo hayaun obulamu era wano y'ensonga lwaki zaatuumibwa haya. Kubanga omuntu atalina nsonyi taba na bulamu, abanga omulwadde, abanga omufu. Kyekifuula omuntu okuba nti awangaala obulamu bwe ng'alabikako, nga aswalako okukola ebyo ebitasaana. Kubanga bwe weesanga nga waliwo abantu abamu nga ekituufu ye taswala, aswaza buswaza. Kati omuntu alina okusanyuka Allah aba amuwadde ekitiibwa ky'ensonyi n'abeera ng'agamba kubanga omuntu waba talina nsonyi faqad afsada diinahu aba ayonoonye eddiini ye wadayaa muru'atahu n'abeera nga n'empisa ze tezikyalina makulu wa intakasat fitratuhu n'obuwumba bwe ne bukyukira ddala watammat khasaratuhu n'abeera nga loosi yeeyiye wedde nga takyakwatibwa nsonyi ali awo. N'alaga sheikh ng'amaliza n'agamba ensonyi ze zitugana okukola ebi ensonyi zituyamba okumanya embeera z'abantu n'ogamba nti munnanga abantu ba wano balina obulamu bwabwe weebuti nyina nange kweyisa bwe nti mubo ogenda ebulya nkoko ate gwe totandika kuliyigga kamunye naawe eri enkoko tujja kwogera ki nti ogenda ebulya aneda tugaho oli egenda ebulya enkoko lya enkoko tobuuza nnyama. kati onootegeera abantu nti katutambulira awo webatambulira tetujja kubuuza nnyo birala wabula ekikulu bye bakola birungi tebiyina buzibu nti ye khalas tugenderaawo. Ekyo nno kyebaita ensonyi. Topiki ziba mpanvu zino baseeka batujiramu part ejja mu budde bwa khutuba. Kkiriza nti ne khutuba ye Madina bwete bwe yatambudde nsigadde nze munnoowo Ntale Bashir omuzadde waffe wa Muhanna Islamic Junior School. Nkwebaza okuba nti munnange otuwadde okuuma omwanawo era wiiki ejja ng'etandika insha allahu taala abaana tugenda bata babeere ng'ate bakomawo ewaka babuzayo obuzo butono nnyo insha allahu taala. Mbatumiddeko bannange mwenna mwenna Nganda, Nassere, Kyebando, Kabulengwa, Saidi Masanafu, abagenda e Bujuko mwenna mwenna mwebale kubanga muwagira essomero lyaffe erya Muhanna Islamic Junior School temujjanga okwo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Namwe mwenna abatuwa emirimu gya engineering, architectures n'ebirala bya supervision project management mwebale nnyo mwebalire ddala. Barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
1: Izo ziziwedde kutuba z'e Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya y'olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi lwaffe olwa wano Sheikh Ntale Bashir.
2: Omuzadde, fula omwana wo wenkizo ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga. Kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School Boterevu yeso gafaiha high school isambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum mpya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 93 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0702 9 19 93 Faiha Schools, Mpererwe, Sick Knowledge, From Cradle to Grave.